Manasuk pandariskat sukangi, amau takunaka uni watakunatami, kausai imasina kazariskata atsigenata maska kunkuna, wakinkunaka kausaitaka, surrayu urmaspa kazariskatami ninkuna, suhtakunaka, kausaika subreaksion molekular niska tukuskawan kazariskata, kutin suhtakunaka, kausaika manatah kai asbapi kazariskatsu, suhtak planeta niska manta, kaiman apamuska kaskata miyuyankuna. Sinapis, tukui amau takunapak yuikuna pimi, kai mundo manta astawan aji, Yatsak umayukuna pipis, sugza yuyayman sayankuna, mana tukuita kazarispa atsiyachi tukuskaman. Azinispa tsaskiska teoria científicas niskakuna kaspapis, ministinkunami krinaman chimbanata. Chaykunaka tauka yuyikunaza kaskamanta, teorias niskaka nisaninmi, sugpak yuyikunaza kaskata, mana tsasnatak kaj, hasta wampis rikunarak ministiriskatami yuyachin. Tukui nyukanchik ciencia wan, kay mundu hawa atsiyachinapak imaza ruraskakunami, hasta wan hawaza, kay hawa achigyachiskata chingachi tukunchi, hawa pachata kay pachata kazarichika, taita Diosmi, Génesis 1:1. Asi pacha tingis kasina, suk tukuita kazarichi Dios wankaj, suk pacha mama pajka, sukja achigyachiskami tiyan, suk accidentipi, pandariskapi kazariska manakaspaka, tingiska watukuna sina mana karkanchikchu, ñukanchikka, imaraiko, suk ruraypak sinallatak, suk mingayta paktachingapak ruraskakunami kanchik. Colosenses 1:16-17 pinin, taita Diosqa, paywan mari hawapachapi, kay pachapi tukuy imalla tiyaktaka, rikuypajkunata. Mana rikuypajkunatapis rurarka, hatun mandajkunata, imatapis ruray tukujkunatapis, llaktata mandajkunatapis, ima mandanata charijkunatapis, paypaj churipaj kachunmi, payllawantaj rurarka, paymari tukuy imapis manariq tiyakpi, ñawpamanta tiyan, tukuy imapis, paypaj makipimi, mayllapi kana kashkapi sumajta tiyakun. Ñukanchik imashina kallarijawa, imata kriskami ayudanga, ñukanchik

0: Sumak shimikuna. Surkunapak rimaska shimikunamanta. Kambak yuikunata tsugririskata tsariskangichu. Wakimpika maihanta kambak kikin rimaska shimikunawan tsugrichiskangichu. Kikin sukmana zuza kaspaka. Iskindik tapuipimi ari nispakutichingi. Kaspikunaka, rumikunaka tozukunata mi pakitukum. Sinapis tukui pachami. Nyukanchik mana ari rimaska shimikunaka. Astawan nanachinga. Suk aichakara pi tsugririskaka. Azi ay tukungmi. Sinazatik suk senyal zatapis mana saki tukungmi. Kuting nyukanchik mana azita rimaska shimikunaka. Ukukta fitispa sakinatami yachang. Nyukanchik sungukunapi. Unipacha pa wakzichispami sakinga. Sinaspaka tapuriskangichu. Imanispatik chayzakichik. Tsugrichik shimikunaka. Hawaza zuksinkuna. Kuting kispichik, animachik. Huyak shimikuna zuksinaka. Patawang rimakuska sinaka kanga. Nyukanchik shimikunaka. Poder tamicharin. Proverbios 18:21 nin. Kikin hasuzatagmi. Kausei pipis manakaspaka wanyu pipis churan. Shimimanta ima zuksichung munas papis. Chayzatatagmi mikunga. Chaymantami nyukanchik kausei mantigraspaka. Aji kanga yachachina. Karana chinazatag. Kutin azichina. Nyukanchik rimaikunata. Kutin chay shimizawantag. Azitapis man azitapis rimanaka. Manamari azichu. Nyukanchik rimaska shimikunataka. Wairaka mana apancho. Astawanpis nyukanchik umapipis. Sungupipis mi azi wakichirispa sakirin. Sinazatak nyukanchik maita risung niskatami. Nyukanchik kauzeitaka apanga. Proverbios 16:24 nin. Sumak shimikunaka. Sachachuspi wachaska miskishinami. Almatapis kusichingmi. Aichatapis hambingmi. Yanga mapa parlana kuikunapa grandika, tukuikunazatagmi, aji sumak samachik shimikunata parlai tukunchi. Punjanta yuyaipi sinchi sinchita, aji sumak kuyak kusichik samachik shimikunata, masnaza nyukanchikwan tupakunaman rakingapag agzasun, manayasanchikcho, chaituzukuna ajiaita ministiskataka.
1: Misión Chaski Uyachika, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapaka, Misión Chaski @gmail.com Manquishka, Pagyata Uyashkamanta.
2: Dios bendice a